0: صدق الله العظيم.
1: Program Kulesente. Ye program ye yebye mfuna erambike byobulimi n'ebyobulunzi mugwanga wandiye kulakulanyizotya emikisa gy'okufuna ensimbi giri luddawa yabaffe abafunye sente bo bayisewa kula sente kati giwulirizenga buli lunaku okuva ku ssaawa 10 ez'okumakya paka ssaawa 11 ez'okumakya tandika olunaku n'ebirowoozo ebipya mu kunoonya sente mu program kula sente kula sente.
2: Matulai wa barakatu tukwaniriza ku mukutu gwa chikumu musambo akaronyeze mwenda ekula ly'omuntu wa bulijjo na gyosinzira okubeera nti owuliriza muganda waffe atugobera Dr. Mpiima oranga program yaffe olunaku olwaliro nadde wakyogerako olunaku lwajjo naye ne lwokuba twalina omulamwa ogwetaga okubeera nti tugoberera ogw'okusajjalaata ogwabadde omukulu ennyo ne ngamba kankirindirize ate olunaku oluddako manyi otuba tulaba ebintu bino olumu mubeera mu essomo kino kiyinza okujja nga kya reja oba kya kinyumo naye ng'olinamu by'opiikingamu olinamu by'ojjamu addala ebintu ebyo bitatukwatako nnyo ntobisuula busuuza eri mabbali mulimu essomo ly'osobola okuyigamu nadde ngoberera omupiira ogwa Bungereza ogwabadde omunene ku weekend ogwa kirabu ya United ne Manchester budde naye mwabaddemu ko lessons zinayize zinalabyemu mwabaddemu nalabye lesson ya sigenda kugala biri biri technical biri biri bayitwatako fe twagala kujja mu buntu bwaffe bwakuyigamu buno obwangu nalabyemu lesson waliwo omuntu enzi yafunye red card. Niyo yafunye red card.
3: Mpulira.
2: Yasinze okusobezebwako.
3: Gwe bagambye nti fuluma.
2: Gwe red card.
3: Yasinze gwe bakoze ebikolobero bibi.
2: Ebingi.
3: Naam.
2: Kubanga ndowooza yabadde Phil Foden. Ne Bruno Fernandes. Phil Foden yafunye red card. Mzanyi wa klabu ya Manchester City. Odi, of course, abawa Man United. Naye nalabyeko oli babadde wabadoskafu omupiira tuwagula byoyinza oba tuwagula naye kitutuwoyo tugenda okujira mu twagala tuyige tugenda kwogera ku mupiira wabadoskafu nalabye nga Bruno Fernandes akuba omusajja oli ne teke wansi nga alina okutaka wagira teke okumusamba okukubwa naye referi yeti yamulabye
3: ono yazze oli Fernandes n'asabula oli
2: era kiba kusigala kiba kusigala nga kyabadde nga
3: kyabadde
2: alibadde abonerezebwa naye ono ayafunye red card ate yali retaliation
3: yalabye nga tete si yateeka
2: ebyokusalawo ng'alabye buli lw'okola retaliation oba ogenda gaba n'empeera zaakyo ne mu bulamu bwaffe bwa bulijjo Dr. Mpiima weewalanga nnyo situations ezijja mu bulamu bwo nga waliwo akusobezaako n'okozesa amaanyi
3: nga gwogwe bayiikiriza in fact omuziranyi kanzitire mu bulungi twewalenga nnyo embeera nga nze gwe bayiikiriza
2: sigaza position eyo
3: musajja nje ansabudde naye
2: sigaza position gulabanga okunafuwa sigaza position eyo
3: kubanga retaliation gy'ogenda okukola yonna
2: naddala mwe abalina amaanyi kyentegeeza naddala ng'omuntu omusobola bweziba sente ng'ozimusinga
3: bwegaba
2: amaanyi ngogamusinga nga akukozeeko ekisobyo mwegendereze nnyo
3: ntandise okulaba kyogamba
2: oyina okwegendereza ennyo
3: mwami gwe atunudde oba mukyala wo oba mwana wo oba gw'osinga mu bizinesi senga akukolako ekisobyo beera mwegendereza mu bufunzi ogambye nti beera mukakkamu
2: ekisobyo nga kikoleddwako omuntu sigaza position ey'okubeera nti oli victim gwe oli offended tobeera mu position yakubeera nga gwe offender sigaza position y'okubeera nti oli offended
3: maya tuba tugulamula titwenkane
2: tokikola
3: toteekawo mwenkanonkano mu budde obwo
2: wayinza obutawa olwomu yakwenkanankana ogenda kukola ekiri extra kinene
3: ate abanajja
2: okujajingabajja kujajinga
3: gwe gwe bajjamu
2: sigaza position ye kirabika ng'okuswala Sajja ze akuyisizza amorwi. Soya n'omugamba neyanziza. Era singa ogamba ekigambo ekyo mbu neyanziza
3: onkozi obulungi obutagambika.
2: Abaliwo bagamba omusajja yeesi. Naye singa ne bakwatana bukwasi ngaomuleke kati muleke mute.
3: Amatu gazibe kuba kujubisa insiba nze nunsabula
2: nsabula
3: omusajja gwatu bulijjo tulina kyetukubala mu kyotegeera
2: tukola di retaliation oba revenge
3: nga bakusobezaako di n'oteekeddwa okola revenge
2: era nabadde ndowooza ndi muzaza nnyo
3: esebo
2: naye ndaba ku lunaku olwokutaano waliwo abakyala babiri babadde balina fight naye ku lwokutaano bali bayina kibayita pre-fight presser
3: bannamawulirenga
2: bayogerako eri amawulire nga bapima oli yalumbaganamwe n'amukuba ekikonde
3: tu
2: era abaali bagamba oli anaasobola ono nga wamaanyi nnyo weraga mbadde nkikubye nokikuba nkikubye nkikubye
3: oliti
2: yalwana
3: naye budde bujje
2: okitegera oli teyalwana teyakolerawo revenge there and then
3: yasirikamu
2: mwenti baita sweet revenge iyo yotakoledde mu budde obwo era oyo omulenzi ababutakolerawo abakudda mu kiso ebyo nga kyekimu naye nga si mu situation eyo teyali badde red card kubanga kyabadde kitono naye time bwe yakikoledde bakirabyenga yaluzinze control kyebaba bafuwa obo bulwokola retaliation oba oluzinze control ovudde mu muzannyo
3: toli fit mu mbeera eno
2: kakati ne mbulamu bwaffe tuyina abantu abatusobya tuwaga twogera ku kusobya kuli physical waliwo bwentera okulaba obutambi ku mitimbagano oba ogenda okubuka okuwayira bata nnyo okusanga tokuba omwana waffe tomukuwadde afaanana omwanagamba omwana gwe bagamba tokuba omwana waffe olutuuka enagamba nkonaakondabeweyita
3: musajja
2: gwe bagamba nti tokuba omwana
3: waffe
2: omwana waffe ali naasaba
3: bakolekinkubakobwebaitamusajja
2: okiraba
3: bakuwaanawaanakati
2: naawe oyina okuba nga okola
3: bakuwaanawaana egyo oyitira
2: kati omanya nti onaeka ali muposition ntuufu tokaa ogagipankirako okayisaamu olwi nedda amanya ogayina era
3: ate balina omuze olumusibula olusooka ngaakomawo kati ate onkubi eti kati ate weddosabaki kakati tuvumirira obutabanguko mu maka bali tubukumirira ddala si bulungi naaka tebuvaamu birungi yaki kyetuliko wala olunaku olwaleero
2: kati mu bizinesi tulina abantu baffe abamanyi otuvuganya ayinza okuba akuvuganyiza atunze bubi akugje mu katale tukulirawo revenge waba oli asaza omuwendo atona otosa muwendo mugenda maza mukozeroosazimwenjukira
3: oli yabazedda
2: okitegera yabazedda ayinza nokuba abalidde ku gwe abamu tukola emiringa tubaze ku gwe niwa nti mupima wenaamukola bwe nti agenda litalinga bizinesi balirayo kibakola bwe nnaakola bwe nti agenda kuddamu bw'ati
3: nalina muganda wange twasulako ewuwe naye ffe olwokuba twakulirako mu mbeera eyo mu ggeto kati nasula mu ntebe ku olwo ŋŋenda okudda engulu ngempulira empewo yingira munda kwenda owulira befulukuta befulukuta okuzza bwenti nga bai bali mu kusiba bintu si baawaka saakuba ndulu yaddogala gwe kiri ekiba kintu nuya bwe kiti nekigaale temutwala bulangiti yange nze nkyebase nayogera ekigambo kimu ebyayi ne bitandika okuseeka amannyo nze nga nebise sirina budde bwanulu kubanga jjukira bw'okola retaliation ofiirwa bimeka olwadde bye balina obitwala kiriza oba gaana naye ate bayinza okulekera olubale kati ife lwakulira abakulira mu ggendo tumanya nti kati obudde oli yabugumye dda mu mupiira ogwo tomala gava kukatebe n'oyingira kisaawe
2: wekiri
3: osooka n'ojogingamu ddakikanga asa ayinza nokwogenda kuyingiza mu second round akujja ogize mudakikanga asatu n'ojogika segenda nalyoka kukola ki akuteekamu oli yabugumye dda
2: dokita eno mu bizinesi etuwangalira gavumenti emanyi otukosa olwa polisi zeyina nibaku emisolo nojyalinga emisolo negiba hai don't retaliate nga gavumenti weekukoze ojje butereevu okosa omusuubuzi akuokasoma tatabimanyi nti bwonalalulebe yayinza okwesonyiwa ekintu kyo ayinza okwesonyiwa emaaliyo kati gwenaawe olina oteekamu common sense nti ono yankoseza
3: Nebo gamba ncho girotia ngakirizo baga nungira kukola chi
2: Rufira
3: kati ye yavala chilala arena ugenze mchia kati wona chonecho ya galo kukola mbudo wonga tobaze olina kunonya katali wala wekali so siku tema mbwatu sigale mkatali ngayi wachikola
2: chichiche tuwa gambe nti linda akada akatufu
3: wachiri
2: linda akada akatufu teli chirunji nga sweet revenge chituwa gedeko
3: it taking a time
2: ilabwe weze Dr. Mayo wabwa mtuwa batundi langa alia kukatuna kwekati. Nyinga asigaza klanta yore aji kumira mkatare. Mkujiri yako. Nanga wanara ule mari yenu zi. Mari yenu singansa lo kujira ule ya kubei. Jengkiri ya nigido komiso uje njisubude. Nyinzo kula asigaza bantu. Baka stoma. Baizo kunziru kwa. Kainama nyanti kandia katuna dara this time around. Nga banumba sigaze. Maseri wababi terede. Nyinda kuseka.
3: Yabala.
2: Nyabala bwatu. Nuwama wolinga ye ebimukonye libyo nabyayisemu. Omugwako landlord yakamalo mugula nomugwako nga URA yakamalo muitamu. Obudde ko yagala kitete mu duka ali nakula mulya sente kwesi. Agenda kufirwa nawo.
3: Nakwayo.
2: You understand? Customer no genda mufu. Bikabine ebizibu ebikonye bino bitwogerako. Tuli tali yetingira find a better way by the way kekasera kosande nokubera omukaka mwenyo
3: mu bizibu ebingi
2: ngo tomedwe ebintu ebingi ebinzo kwaliriza okwagala okukola revenge
3: ka ate ekiruma ngagwe mutufu gogo bakozeeke ebikyamu noyagala tenso bibano zibakozeeko obeko gola gozi burukira mu mulala oba nibano yagala okulwanagane nabo nam
2: Go, Dr. Muntunga kubi oligo ya chechisinga koko bechi nene mwisho inzo mkwala
3: Tambla ni mfao
2: Ngamba njagala muliality Nti Dr. Ngukubi oli Uemba njagala kukwesa suzambani na kukubaa mpibili
3: Chimumi
2: Mpibili wa chimumi Nina kukora chisinga ko
3: Nukubi soburumi
2: Wajima nti Uliu kwete kuchari musanga Watuwa na gamba nti nganzi nange ya nkubi
3: Leto ndao vinyunyula bantu. Alina bantu kungana, wakungani ku second touch.
2: Togira kumateka no si bantu.
3: Yeah?
2: Togira kumateka. Uwe fudu omuramuza.
3: Anoga kwa sisa mateka, nogu sala.
2: Eteka, ewa kubuja kuwe, eteka itapraiti. Antia kubwa omukube, antia kubwa omuwawe. Wawaya.
3: Asoka ya wakiriza antindi mwesangu. Kati yaga kwa sisa kwingani. Kati juki lo kwa sisa teka, no sala.
2: Ile baba kama mgenemu mutegela. We mugana, atebe kukusinga.
3: Oyo kujanjaba. Akubye nyo. Teri yali akubye mukazi ato mukazi na janjaba. Era gwa akubye gwateekamu.
2: You understand?
3: Yes.
2: So omuntu owamanyi yoyo arabisenga omunafu mukasera emba musubidde okozesa amanyi ge. Bakategerekesa.
3: Bajja kategera mpola.
2: Omuntu owamanyi. Yoyo gwolabye ngo omunafu mukasera. Woroweza nti agenda kukozeseza amanyi ge. Nze ngine kuchokula birako nze high school natandika nali mfisa obudinga ngakola boxing
3: yes sir
2: nali nenga musomera buli mwana just nonga antia bwachite kuti anjite ndo ne sina mundu na ugumu gwe narwana ko se sagenda ko mu fight nemu na mundu
3: Bunanga wachitegea diyo bondia?
2: Niyo, manjiru wachi.
3: Namu.
2: Nga manjinti, uhinzo gendo mwana kuba, mwina musikafu. Ni wanawa kwenyeo kamubu weka, nipaje, shigeza kubika. Bada ni, ura niko bazu kusa.
3: Ura kuba.
2: Osika za chidi ya chiti wacho, you understand?
3: Niwa mkube vikonde kubi.
2: Kakati guwa.
3: Na kuteka kwa luyoru. Vaga mbuna atabuka. Omutea nikaka guka.
2: Gwangi la China.
3: Na.
2: Likuwa racha kusatu mumanya agama je. Yes. Neri ruwana, diri ruwana wa.
3: Dutaro shiru wali lirwa.
2: Uwa.
3: Lili yao dene tiridu.
2: Ndi, jai negenze
3: mutaro. Neba gambi mchia
2: kusatu. Ne watu kwa kujago jija kusimanyaka zanaka wasimanyaka Taiwan. Tegenda musikafu.
3: Aa.
2: Hili wana ibira mwe vya negotiation. Baba mwe negotiation. Ninga ama jigari ugari ya batuwe ninga. Kwa jika baga kura kanga bole sanga.
3: Kiba genda. Nani reporte zisi ngo bo njiga. Baku mu Amerika vituli. Ona kubwa.
2: Anafuwa.
3: Eee.
2: Nsensi zesi nafuwa unumbia fayo bufaransa mwani uyagwa.
3: Eee.
2: Jiri mani mwani uyagwa. Njuga kuse zesi za ingi
3: enta.
2: Japan. Zinsi za alite zigambu wako.
3: Neka sababu rumba kwa ni wakambo na
2: kukupa. Buruho genda Napoleon no rumba gana buli muntu.
3: Naam.
2: Time yetu kabutu sinye kwa lati.
3: Bastardinga pattern. Naka chio na gira. Uloka wanga kenda ba wano. Ibuangali ya Iran. Diyo, wali wali statement. Iri gamba, tulude banga. Nga tutegeka. Chita geza buli move. Bajinga bajiraba.
2: So bategeera we bakwata ni ba prolonging olutalo teri mu teri nsiyagala kutalo luwanvu teri nsi
3: ya wamanyi yenna tayagala kuwanvu ya kintu
2: you understand
3: kubanga kumeza bawo nebirala
2: yakati nimbula mbwa fo bwabujjo bwe kitobwe kibeera bero wamanyi ngeiba kusubira okwe nabwo tulwana
3: namusaje yali namanyi
2: wamanyi amanyi gaina akusanyo
3: bwo joko mukulekira Joko mokusitu kano chie wala. Ulaba anga aswadi hivwa gama. Kiyam leke debolekezi. Kiyam diza adoli hindi.
2: Mu business wa kusubiru gobelo. Wa kusubiru gobelo mwana. Uyakoze nsobi. Gaba kulaba kwa disiju ni atie musega za unge mbuli ya. Adole bata kusubiru kumungu bayono mgamba tambula.
3: Otavusi.
2: Oitiriza. Yakula chiri na umu.
3: Butelevu.
2: Kakati goma nyinti oyo. Gajiba mutiamu.
3: Ali
2: womusubira okwesa amanya solo gamba awevinga
3: ali complex
2: womusubira okubanga anafuwa
3: ategerekeka
2: nakola decision yate kwanga ite itakisa mu manyi gamba gundo ite
3: omisaje omuya tugamba wano nti government abantu amwili nako bifaire binene bwe biti nini ga sokoleke sokoleke no giranga bwota ambula bwota yeah. Kati bakukwata bukwasi nedda taizo wandi gwe chapa tugwale se broad nenga yeba deni chifaire changa chakola
2: chi tiga
3: na
2: So mganda fari atu uliza oina business uli makago bila muntu atakoze samanyi go mchisari bakusubiza okoze samanyi
3: okoze samanyi agali excessive
2: wabibu banafa batubara mu business nagana mpima omukola boti agenda kuza ako kino una agali ugende mukoti mugende yo maru obudde yashibala no chibala Ngegorozo onacho okutekine step nganinga ngoli ajibara naga ntwe namba agenda mu court tubereyo tuzuzimba jia maso ku focus ku business ye
3: nzenu chiba chiita
2: nziba chiitawo ogenda kugumira mu ntaro
3: ogenda okuveri wononga gogukadda
2: waje kutira watch company nga chinge chiku echikubo nga aina tenda legendo kwa out competing
3: gwa okoteka kunisi
2: kuchina amanyi
3: eyandi badate kamu gwekenyini
2: gwa amanyi gwekenyini Amani kafetu gakoze seze, weba tusubira nti tuli banafu.
3: Wona gakoze seze anga immediate reaction. Ogenda kugwa mutego omulabe guyakwa agalide.
2: Goma nyinti omusajja singa bagamba nti omusajja yameze empologoma. Mani wacha avuga nyuma tubugafe. Kumanga tusubira munafu
3: mpologoma. Ah, empologoma ti ojimanyi ti yajimanyi ye.
2: Ni ati wetu musingano musajja owamanyi nga akubye munnolwi. Tuzana noyita obuyisi.
3: Akusima wulire.
2: Lwaki? Nti tumusubira kina una musobola.
3: Waliwo omuntu omwe yambuze ekibuuzo nti lwaki ku radio temu reportinga bubenje bwa boda? Ne mugamba nti obenje obwo bwirire mu buli saawa ku buli lugudo. Kati ugina reportinga kaliwa oliki kaliwa twagala mauli nga boliogera boti buli likola chi ligwa neka kati kalero bali mukweto mirebu aise beto mira mukongo beto mira obule bije kwa boda mu buli second mu buli lugudo likola chi nomba bubeje na ye ugina reportinga kaliwa oliki kaliwa
2: dr ngoje nyi ntibuli nsubi jitubana zo ma company gafe
3: na
2: ngarasa zo zika ko manyi gafe chomwana kuza ah ugumwana kwero no maro budde kwecho nto inzo okuzibikiriza na akalungi kuwalifunye mu bakozi
3: bali na akalungi akeweta aga arijuge watu tobudde ngabaka bake kunganya katona kabajamu otunulida katono
2: doto we agalo simo omuntu omuntu no lyobulungi bwaina
3: osima
2: nobutika kuminzani nobunafuwe mugambo najja kunkolera
3: strength and weakness
2: yes ajja kunkolera
3: bwandi nyizo kendezo obunafu buli obuzito nebusigala
2: doctor wachi buli mwana akole ensobi mu company to mugamba fuma
3: Nyo
2: gaba. Ngo amwizo wira. Nwa wali nokute baro nogamba. Gende wecha. Ngutadde. Bakoma ezigo gumo maso, besa to maso, genda. Bambo mulala, twandi ko mulala.
3: Neno soko mugumikiriza boti. Ari walu no akole chinene, nota nenya.
2: Zenya.
3: No soko sirikiria boti no stadi.
2: Oyagala, oyagala ayigacha. Ulokwa yeko mama yeko mama yeko ma, oyagala kulaba.
3: Ari yakitinga. Ulokwa katunga soko ji. Oji. Soko ji. Ngweta agamu.
2: Ira dokita chao gedecho bandanga abantu mwe naba ina business omukozi bulwa kole ensobye ntono muwobudde bunji
3: nyo
2: muwobudde bunji ngo oyogera naye
3: kunsobye ntono in fact omuzian kanji kulagire wanene bado chimanyi ti bosanga abagala nanga balwanagana kiba bavudde ko kaba kantu katono bwe kati
2: abono zo zambara bano baraba nga ti abara si tuni la wede ni cha si ya lugero zima leto cha chu ni si ba bafumbo barwana awambita obuyise
3: okola research ku barwana mu bufumbo kapa kantu katini ke bavwa ku ne kagulira
2: ulira obono ka omuro kanwana ne waboda embita obwenti bahi duka bata bakoza lugudo
3: we bali
2: nyi bazo biro ku yomba bali kusinga na banga linji
3: esebo
2: Ule singa na boda boda kwa chami au wao wao changa changa. Zoe mungu amasa sisi tenga dika boda kwa kwa ita. Bayi na wao wao kwenye kupio kwa kundi kile. Kwa
3: kundi dacho. Ogera tete zaji. Ogera tete zaji.
2: Hasa gani? Au wako la gana?
3: Uwe baadhi. Ba kwa hisa wantu. Adeba juki na baba masaka bado mende masaka.
2: Kwa baso wao kwenye magana.
3: Ba.
2: Tiba sobo la kule magana. Kule kwa linga dusa budusa.
3: Ariya ba ino kusinga.
2: Ba ino kusinga.
3: Isibo.
2: Ya no, umulia azama nyato ugenda tomilo omuru kumala.
3: Uwe bali.
2: Ugenda mungu wangu. So, simali ya obu dibu wangi.
3: Gantambla butambu sugele. Isonga za achikezo.
2: So, mganda fari ya uliriza.
3: Naam.
2: Tugambia. Maanyigo. Ndi, abakozi bateke mu suspense. Business, bakasuma bateke mwebio.
3: Uwe bali nyo.
2: Uri waluriza, ndi, ngeje mugula kenya agenda kumpolo. Utomu ulira dara.
3: Uwe bali nyo.
2: Mbaya ino muzi, mbaya tu bilamu. Ula jana kugula ke mali yao, nagula kwa buguze mali, nagula
3: kwa... Nali ukajile itabu wali.
2: Mbaya ino muzi, chitelede.
3: Alikuwa alali.
2: Kumbe neda.
3: Bulijia kuteka mufikisi.
2: Kakati ino kula. Uyaroza anti urokuba alio, bukanuwa na amazo. Ngae mna nze, mguwene nsonga, mga nze, business tanga, sijitambu za wendo. Ati jaja nakanu waji, nakatuda, agula, empora, empora, agulobu wa raisu, wajana gamuli. Abana bajja gwe hajo linga akula binjwa no akula bintu bya mitwale 5 mitwale 10 atono no wa 10 biri gukama tuole akale bimu kwa olero mumwe
3: olibo abadagule nnyo bomuteeka mu kino mu infectinga infection bachitegede bulungi obo mulwaza ate si kirungi kulwaza muntu kiringa kuma mwamya atakola sente mmere iwaka oyo nona oyo muwele ddala kanulano yiba seono Izo kulwaza lwaza muko kubanga itumanya munafu oba mulwadde na yona akola
2: dakita tusanyika gako ngo yindo ino tofuna ngako sanyu mu bulamu bwongo ino omuntu gowoze sente na kuruma
3: ogamba
2: ha ogambo yo muonye sena atutezizo
3: yesebo
2: nino gamba muonye
3: mungu ngo chingo
2: abadde inzo twale zisingawo funa twatu de ko mu situation yeyo
3: nze nane kwina sabiria ninga mu kama njagalo munde
2: tira ne agende
3: era kwali buli otu na kebera na jasaba
2: nda tasa meke
3: bibi ne so bwangu
2: sabiria asabiria sabiria abiye eta ngoga ngoga ntu
3: nagaba muwe ne bamuwa
2: nze inagwe na ola nga manta jja kusasura
3: era nga chinjagalira
2: Na ne akati idamu omuita kantu nabo abira kwa asogo mtu
3: mtu. Ze
2: mulisa nyu yangeli yofuna. Yaro zandi yanduma.
3: Bicha chiri mu kombe.
2: Ndi nasandi vale mayandi kati tukaze.
3: Twaudi.
2: Twaudi.
3: Katugenda kwa
2: kwatagana mu. Tugenda kwatagana mu nyo.
3: ensonga yo tali jikola
2: ki aji damu
3: era mungu
2: wacho nyenye era na yatukana kana na balabara na mwe wala kana na
3: lala rwaga lokuruza tasobola
2: I will sit down
3: nonyo mulala
2: nonyo mulala
3: era bwo bako cho mutume wane kira chikola
2: abantu bayina
3: mwo
2: kati bubura mutambya oyino kubiranga oli wakusubira okubira anti oli predictable ngatoli wakusubira okubira anti kusobozi bwe kwasobola okola bwe nyinga wati pesa ninga bwe ndinigira wati agenda gira bwati ashagira
3: nam
2: chovera basija bamu inda kugera kano olumusibiru nyina yo olumwa basija bamu bugano mga mkazi wanga akola bwati ni bwati ngate yayongera ko mwagara Yari na lwadi emwe kwatira. Siga mutakuuli. Twacho genda konga mu program mutwayo gira uliye mulundi guli.
3: Uwe bali nyo.
2: Nti siga ma mutawuli abyo mugambi.
3: Abiulide.
2: Abiulide. Nika chalinze kumwe kwatira. Yina ayongeza bongeza mukwaro.
3: Natereza wali. Akamuka kodi obatu kogere butuokona kubivuza katubinajja. Akamuka kodi wano walu muami omu kamongera kulembera sente biwe kibina cha eniyale. Katumogere lyo ndoze kijjo kutegere ko bonje nyo. Akamuka kodi okali tu kusula mu banne mu nsobi ke kana ko bugumikiriza. Bango msaje omuntu oyo mubi nyo nyo Mr. President omuntu oyo mubi nyo bwave akwata akazindalo enkeera ku mukolo gonna. Mwana uno yanyamba nyo mukulwanyisa ababbi munguzi omuntu mulungi nyo simulabanga. Kati nga kuwagwa head nga bale mbaleta report yenga ayongera kukiria lingo msaja mruji nyota nga ayongera kuwa
2: gonde sembyo bufuze sagara nyo bikobiwa ku comment na ye
3: naam
2: akam ko wonere obulaga nti omuntu temu mumuwanise mukiriza abakule embere kasta muri zotinga kubivumo
3: nda ngoka ati
2: alinga kino linga kino
3: a kati bo mazyo mukiriza
2: I'm going to be a little bit omutwala ganyizanga kyosigaliza kumuwandira bigambo kiriza anto yakusobola kiriza anto yakola ki
3: apa yakiriza
2: yakusobola kikamuka bonira akalaga nti ogwovuganya obwo ogutagala abirawo omulemereddwa
3: biralamu biba bisusse
2: omulemereddwa
3: biba bisusse tegeera yukati
2: gwosobola omuyimirira maaso
3: yonga kati
2: itawano
3: nti oti
2: oti
3: Naga matine da wanutioti.
2: Bo resorti ngako bivumo?
3: Tiwaba omulimu.
2: Oba ikabonya era kiyige muganda afa uliriza.
3: Naam.
2: Bo resorti ngako bivumo?
3: Tiwaba omulimu.
2: Ono resorti ngako rugambo kola ku mtu rugambo
3: nokwa ki?
2: Oyo obato kya musobola.
3: Aba kulese by far.
2: Oba abantu bakole ebikolwa nga bagalo filiza banabe business baba bwemo business. Na kuleme ya onenga kola onenga arabo ebyatunda. Eya tebasasula. Onenga kubango ogira bigambo mali siya ngo ebigambo nibanga bifu machovola banzira we mpuli ebigambo.
3: Kumuntu.
2: Kumuntu linga. Katiza ngamba watifu nga chitufu. Uyo awele akwali yabano. Ningamba. Le nange neba mpamu nemba kolera.
3: Esebo. Aumumba unyo.
2: Mba mfiru wachao. Walua mwami wana watu ranyo mga amati. Wababa kolera yabano. Ningamba na ye. Zemamu na mpo mwisa nange nemba kolera. Nange nemba ngoyo nga zemba kolera. Ate mba mfiri duwache.
3: Mba mzibu.
2: Mba mfiri duwache.
3: Wali. Omu na wafuzi aliyo kwa gabe nguzi mbi nyonga sinza ajirimu. Neka stambila mbi tisokeji.
2: Mge, ayo, ulo ya meko, ulo ya meko kandi. Ayo, chizime chanya, chizime chori guna. Ayo, chaba, yu yachula.
3: Tashirina, bambu telesa, bu telesa. Mari yune ya wali. Chari, kama namu, pamu nangi, bachi intele, kama bu telesi.
2: Nange ba ntelesi
3: mbo. Ni ba ntelesi mbo, wangambe cha, chizime chua ni Kampala chembanyi. Ayo, kati sebo tiye, hasite kusquare bajigabi. Ni ya meko kati hiyo, site square. Nganze njitele semu telesi kweti yangi. Mbamu wakuntegera.
2: Obudde noleka bwatuwedde
3: ko lwa. Nakuzinda kubera nga 10 na lumu nakujja
2: kubera. Soko bajukize emisinde ya Sunday
3: no doctor. Sunday no Sunday. Nange kambere yo no mumpo mujozi gwange olwalero. Nange ngenda kubera yo Sunday no tugenda kuduka ani Muslim run siwe kiri
2: sebo. Kiri.
3: Ani Muslim run tugenda kwera Sunday bane tugenda tubere yo. Tudukirire cause entufu. Tunyigira nnyo mu bintu byo kaka santi akobuntu. Abantu basinga twenyigide nnyo mu bikorwa ebijjawo obuntu. Ne ati ne tulemerwa okubanga tuteeka ekola obesa mu ebyo ebikola ekibuuliro oba akabonera k'obuntu enaku zino zigenda kubeera nga Sunday eno tujja kutya kubanga mmeka
2: enaku z'omwezi nga abiri this Sunday tuli wali ku Lugogo Cricket Ground kyoyina okukola muganda fawuliza jangu ku Radio Pearl FM funa KTO emitwalo esatu nagambye emitwalo esatu gino oyinza ogamba akajuze emitwalo esatu ekigendererwamu si kudduka infact noba otadde esatu notafaana akajuzi kano ekigendererwamu ekyekyokusondera ku baana abatalina ayamba that's the main point eyo y'ensonga enkulu egendo tuddusa muganda afaali awuliriza jangu tubeere paati nga tuwandike we nagamba dokita nti lero yinza okuba gwewo ayina omwasiriza gwe mwasiriza w'omwana wo ne tumanye enkya anaaba ayina omwasiriza w'omwana wo kibuuzo kimumanyi nti okirina ayina omwasirizi you understand kakati ebintu nga bino oyambako tebakweraza kingi kukwata emitwalo esatu jangu ofune kubisimu kamba usimu noti musambu tano biri kumi nemu kumi kumi na biri sobolo kuyamba ku nsonga eyo osobolo kubira ngukola contribution ku nteekateeka eyo okuyamba omwana talina ayamba ekyo kyo tukirina ko control yamba oteekeo obuteesi ugambe mungu akute mungu yagamba tera okumpa ku sente nga njogera nnyo ensonga zino ez'eddiini mungu yagamba nti omuntu oyo ayamba mulekwa yali nabbi si mungu yali hadith omuntu oyo ayamba mulekwa ye naye bagenda kuba naye we batya mujjana
3: Buyagamba.
2: Omuntu ayamba mulekwa.
3: Yakyogera mulu.
2: Kati atayina mwasirizi.
3: Kyogere mulu walabu nze nkwate.
2: Walabu hudu ayambandikira kapapula awo ne.
3: Ebyo gende nange bisobola kumaawo.
2: Sagala kulimba bantu.
3: Kamera zitula bwezi ti.
2: Sagala kulimba bantu ne ingati. Agambye. Mungu nabi agamba nti omuntu yayamba mulekwa ye naye mujja nabajja kubawe bati kati yamba buyambi baana bano batalina ayamba bangi nyuza baba babulekwa abakwalifying okubeera nga tebalina ayamba tusobola okubeera nga tutambuza tubeere mujjana ne nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akati nateka ennaku z'omwezi 11 omwezi ogujja enteekateeka ewedde enteekateeka egendo tujja bwavu ewedde bano okukkiriza jangu ng'ekiruubirirwa kyo kyakuva bwavu tojja kugezaako jangu tukyuse endaba y'ebintu kyenyinza okugamba
3: ekigambo katulabe nedda sikyagala
2: jangu tukyuse endaba y'ebintu
3: ekigambo kekadde kyetukeddwa okubeera nakikati kekadde
2: our time is now mujje tufungize tukole naku z'omwezi nga 11 jangu ku Radio Pearl FM ofune ticket yo genda ku Infinity Beauty Home wali ku kizimbe kiriko DTB Bank ekyengera ofune ticket yo genda ku Ekezamic Book Center bagambe mumpe ticket ya mitwalo ebiri n'abantu baffe nabagamba tubagulie ticket iyo omuntu oyinza okuba okoyo omujjamu nkumuwa omuda musindike omukyuse mentality omulage nti omuda guno gwakusabikana guyinza obutakola yeetaaga bwetaazi kuba na capital aye twakyogera nti capital we wano
3: mutwe
2: capital kigambo kyava mu Latin kitegeeza wano
3: akawumpo
2: kakati capital muje tufune capital enaku z'omwezi 11 omwezi gujja kubeera ogujjo gwa mukuru kusabitungo tumulukyali wano
3: Assalamu alaikum
2: wa rahmatu
1: program kola sente ye program ye yebyenfuna erambika ebyobulimi n'ebyobulunzi mugwanga wandiye kulakulanyiza otya emikisa gy'okufuna ensimbi giri luddawa yabaffe abafunye sente bo bayisewa kola sente kati giwulirize nga buli lunaku okuva ku saawa 10 ez'okumakya paka saawa 10 n'emwezi okumakya tandika olunaku n'ebirowoozo ebipya mu kunoonya ssente mu program kola ssente kola ssente
2: tulai wa barakatu
4: okuruga mihanda y'ekibuga Kampala ukiko munda mbyaro ahabizinga hamuna heri ihanga uhurichirize igana musanzuka tunyizi muenda Palo FM FM FM Ekura eriyo muntu waburijo eriyo muntu waburijo
5: ebirange ebinjawulo Kupal FM
6: wasuzoti wa mulonji achie kumide kukula liyo mtu wabulijo sawa ziri kumine ya mze njini chekuli dachika ya iseko unakuru hakusatu enakuzume ziri kumina mkaga umwezi tulimugwa mwenda umwaka umuganda alitadaza mkumi bili abili mkaga kanukekada kebilangu vya fe ngobiku tusako mze Yusufu Muhammad Chinovi kiliza nkula mseko nti asalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Ntandise neba nafa bafungiza tukole bili abili mukaga ne kumulundi guno jangu tujanja wazebye tutunda tusensira katale omukisa okuyiga ennunda yembuze eyomulembe ennima y'ebyennyanja egoba obwavu ennima n'entunda y'emmwanyi ereeta akaseko okumatama g'omulimi engeri gy'ofuna mu nkoko nga tozirunze ensobola y'ebweru w'eggwanga ey'amagoba amangi ddala wadde okimanyi nti omusiraamu n'omusobozi tosobola kubaawula byonna bisange mufungi za tukole bila bili mukaga wano kutuke conference hall e Bukesa Kinyana Mpindi Nepal of Africa Radio wano ujja kuba lunaku lwa Sunday enaku z'omwezi 11 mwezi gwa Oktoba gwe mwezi ogujja bili abili mu mukaga tikete jifune ku mitwalo ebili joka joka gumu ebili joka joka wano ku Pal of Africa Radio ku reception ne ku Infinity Beauty Home wano ekyengera ne ku AK Islamic Book Center wano mu kibuga Kampala wakati ebyefuna bigotanye ebizu bikuzimbe kakayumba tofayo kakana jangu wano ku Pal of Africa Radio ufune bine bitabo wa manga ku beye ya wansi ddala okule bisomulo ze bigula we byenfuna ebifuna ebiseero maano kuli we dua obandira bwe nkomerero ne dua 10 zo somango limu buzibu byabandikiddwa Shulaim Bukenya ku nusu 12 zoka oja bisangwa wano ku Pal of Africa Radio ku reception okitegedde munywanyi jangu wefunire ebitabo ano muzirimulani birabiri mukaga jangu tumalize bye twatandika emisinde gya ano muzirimulani birabiri mukaga gikomyewo nga ku mulundi guno tudduka kumaliriza ekizimbe ekyekifo ky'abaana baffe abatalina ayamba we banaasula Echa shukrani Babies Home nga inakusomeza 22 gwa September ye sabiti ejja weekend ejja 22 mu mukaga ku lugogo ku cricket ground jangu ofuna akajozi ko mona dukira ku mitwalo 3 joka oya kasangi wana ku Pal of Africa Radio ku reception ne ku AK Islamic Book Center ojo kulaba nti obisanga tetudduka buddusi wabula tuddukira nsonga ebyo nno bibadde birango byaffe tuva ku Pal of Africa Radio.
5: Bibio, biba debirango bio. Kupal FM. Broadcasting
7: from the hills of old Kampala. 107.9. Pal FM. Ikura. Yumutu wabrijo.
8: Eno ye program entanda kumacha golokoka nesubye pia otandikulu nako ngotegere dini yo entanda kumacha okuva ku mande paka ku lwokutano okuva ku sawa 11 paka 12 ezo kumacha entanda kumacha ngekuletedwa
9: aba Mandela Millers abakolete ngano ya Supreme Flour
10: ngabuluwe mne
11: Finance Trust Bank
12: tosubwa mukisa gwo kuwangula ne chiri extra
11: uweleza oba funia sente mu Finance Trust Bank ngokosa Western Union oba MoneyGram ofukom kuba na mukisa aba ni wangulira ili saba we wangulira trolley dash eweleza dale mitwala atano amasimu ga sereza nebirala bingi yangwa tosubwa chiri extra ku Finance Trust Bank Omugano guno gutandika nga lumogwe 12 12 mwetano mpaka nga 3 ogwokuna 12 mukaga amateka n'obukwakulizo bigobererwa
13: Finance Trust Bank erungamizi wa banki kure ya Uganda sente za customer zikumibwe kitongole ki Deposit Protection Fund of Uganda okutukira dda kubukadde 10
14: You're in the mix
15: Mawulire ku mawulire
16: Iliyafayo
17: All day long
18: Ukunongereza ebyaliwo obebiri bawo
19: Yo.
20: We know.
21: Munamasaka.
18: Masaka, Yusuf Muhammad, Chinobe, Chinobe.
10: This your boy,
18: Umzirandiga. Yewunyisa.
6: Aliku kula ilio mtu wabulijo, aliku Pearl of Africa Radio, edachika zili tano zuka, zifudia kusawa zili kuminemo, unakula ilo wa kusatu, enaguzo mwezi zili kumina mukaga, umwezi tulimungwa September, uwa gwa muenda, umwaka umuganda mkwano gwa angalita daza, mkumi bili abili mumukaga. Akadeka program, Ntanda kumacha kulisa nyo mprogramu baddeke liko la sente ne mukama wafe Sozi Muhammad Haruna nolaba programu nolaba akadda akazeka ke birango bikutusiddwa ku Yusuf Muhammad Chinobe bonna bavuddewo kakati ate programu endala eze ngayigena kubetambulira dere sawa zigena kubera biri nambirira eranga kiriza nkutegeze nti agenda jikuwereza yenze Yusuf nze Muhammad nze Chinobe assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu mulimu tabaga nda bange mwe namina abache ku mide ku Pearl of Africa Radio mwele kulaba ntate muja agala iranga mtu agala chono chankizo nyo kulaba nti uwaya kade no gamba akalimi kange tekava mu Pearl of Africa Radio abambali ku online abambali funa kumikutu ejenja ulo mitimbaga ejenja ulo jona jona chemukola cha kabi nyo chemukola ateba nange chirunji nyo nyo nyeni dala nzikiriza ate nkolemu katono nyo bwenti nkomeo na magezi luwombo
18: amagezi luwombo amagezi luwombo wanu mu program intanda kumacha
6: ampulirisa aliko kulalio mtu wa bulijjo onako lwajjo nagambye ku abami ngalina byemba jukiza muko sere bisinge bintu tuba tubimanyi ebintu ebisinga tubimanyi just twira bila bwira bizi oba abamutu gayala bugayazi just tuba twejukanya wejukanya kyofula banga ne baseka ibadde ku bituuti batugamba leo tugenda kwejukiza tugenda kwejukiza ku kino tugenda kwejukanya ku kinyo oba togenze kufuna kipya yadenga ofuna chance no kifuna oba okifuna na yate no muganda wange wofuna ekitalicho wofuna ekitalicho obogenda kuberanga ate mukwano gwange ofunira ddala ebirungi bingi nyonye ni ddala unako lwalero tugenda kutunula kusaidia yabachala abachala ofunanyizwa abamwe mabusudde abam abachala ba mama baffe bachala baffe obuvunanyizibwa bwaffe bwe tulina okukola oshimanyi nti mubusudde abamu nga gwe wasalawo n'okusalawo n'ogamba nze enkola byange enkola binyumira naye ng'ebiseera ebisinga olina mukyala mufumbo ng'okola bikunyumira ng'oli mukyala mufumbo olina omwami ewaka nawe okole okyali mutulube erigamba nti enkola ebinyumira omwami wa agenda atya ku mulimu nga waliwo essaati endala zasobola okwambala nadda mu ssaati gye yabaddemu ejjo oluusi ajambala totegedde nakyo nokitegeeza bugayaavu oyinza nze mba simanyi nakyo bugayaavu oluusi ajambala otegedde ng'omulabira ddala bw'oti najjayo t-shirt gye yabaddemu ejjo ku lwokubiri n'agizza ku mubiri nga waliwo okugizzaako nga tewali ndala naye nga waliwo endala n'omuleka osudde obuvunaanyizibwa omwami we agenda atya ku mulimu ng'engatto ze si nkuba eddagala kale gisiimuleko busiimuuzi gisiimuleko busiimuuzi faayo nnyo otuukirize obuvunaanyizibwa bwo omwana we abeera atyawo kaweke omwana wa seeka omwana wa haaji omwana w'omugagga kaweke ng'amujjudde ku mutwe naye nga maama we kamuzaala waali amulaba buvunaanyizibwa olulaba nti obusudde abakyala tula wansi ojjukire kiki ky'oteekeddwa okukola buvunaanyizibwa ki bw'olina eri omwami wo oba n'abaana bo oba n'abantu abakwetoolodde abali awo okumpi notu kamu nyumba, ngiringechi yumba chienkoko, na wagenjine omusajira atano bade te waka, obo sudo, obo nero, omusajira inaba chala ababiri, olaba gwe, tewa kuchete la nyoba genji, orusi wecheki inge, orusi empisazo, eneyi sayo, nti njina abagenyi ku Sunday jabagenda kubera wa namba 3 bagenda bera wa namba 3 eva namba 3 chanja ulo choli chaina gwe chota sobola kukola weteleze usanga obuchafu mwebuli usange mpisa zola ga abagenyi cheziba nunji usango balaga attitude mbi bali attitude noji balaga abachala abam simwena nibali eto omwana atali ugo gotazala nenga omwami yakunnyonnyola amnango no mwana wa gundi obono omwana wange twafunye butakanya ne gundi era twachankala nyemuko ne tuli mu bigonjola obansubira obutadingana naye naye omwana ono kabere wano omuyisootya weyisootya mu maaso ge omulabango omuto naye ategeere era amanya nti wano wendi si wa mama wange anampisa atya yadenga tosobola kumulaga love kuba si musayigo 100% naye waliwo byoteekeddwa okulaga omwana gwotazaala nebyotateekeddwa kumulaga oba tuli ffenna abakyala bamaama baffe bakyala baffe abampuliriza weeyisa otya okimanyi nti eneeyisaayo ku mizigo eweesa omwami wo n'abaana bo ekitiibwa eneeyisaayo ku mirimu eweesa omwami wo n'abaana bo ekitiibwa kyalo oli ku mulimu neebasi babakwatirira omufumbo wasuza otya gw'okola naye nakwata mu ngalo wallahi oba osudde obubonero eri omwami wo ne weetuba tumumanyi ne weetuba tetumumanyi era we ndimulabako bwe nti ndigamba ono ye mwami wa gundi oli atukwata mu ngalo oba ontegedde tutereeze enneeyisa yaffe empisa sikufukamira kyokka aa empisa nenjogera obogoko otya mwami wo mukubidde simu okimanya eva abamu meeting manya eva abamu bantu bakulu obogoka bubobosi otaddeko audio ku WhatsApp abagani bannange musonyi mukanda ye mukyala wange kyagamba n'agiteekako obogoko otya ng'oyogera naye omugamba bigambo ki omwami wo omusiibulako ng'agenda ku mulimu omuwa kuhaaga omusabira ku dduwa omusiibulako obeerawo ng'aza okusema matumbi g'obudde nga yeeteekateeka ogenda just ne oba wategesedde engoye naye okubeerawo okwo okutunula bizigo biri wali gundi eri wali kale bayi just nakyo kiraga nti olina kyoyongerako anyway saagala kwogera bingi kuba atawulire newe twogere olunaku lulamba batajja kuwulira ate mwana wattu anaawulira n'ateekesa mu nkola neweeba eddakiika emu eba emumala okuwulira n'akyusa ate n'ateekesa mu nkola abakyala enkyanzi jja ku baana kaka tugendeko ewa Sheikh Mayambala yamazidde okulaba nti aterera mu studio za Pearl of Africa Radio okuva mu Tawakkal Travels ebimu ku bibiina egimu ku mirimu emitongole gyakola era musajja muwalimu mulamba buli kimu musanga misomo egy'enjawulo nga abaako abantu bajjukiza mu mbeera yonna yonna kale kati katugende kankolemu katono nnyo bwe nkomewo ate nkomewo naye
10: ino y'entanda ery'omwoyo gwo wuliriza wefumiitirize ng'otandika olunaku mu puroguraamu entanda kumakya
15: audhillahi min ashaitaani rrajim bisimillahi rrahmaani rrahim alhamdulillah ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الفضلاء إخوة في الله قولوا الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور ونمقام به الحمد لله الذي أحيانا

0: na akakasa ndio kiba kitagisa kugenda mu koti BTFTF kugenda yo chokera sinzide mu lukula tera lweru ategeza ati ebisumulizo bye ebisumulizo tebira bika jukira munono yawe yakirizibwa yeko kuyingira mu kikali ekyo ebisumulizo tamanyi gihe biri bibisekirwa
1: kacho toka chugambe chi ebisumulizo bya mubuze
0: ebisumulizo tamanyi gihe biri
1: ebisumulizo bya chimpoze
0: ebye kikali
1: ani agala wali yasemba yo kugala Ebya mbibi sekerwa ebisumuzo byabuze tugambe byabuze baro yabiterese Obali ingeri je bali mukungu bagabambi ba olumu yabi pressing abantu ne yera bila
0: chapter 2 Okwateri kayali tugambi
1: Byamubuze ko byalaze
0: Tamanyi je biri
1: Ye yabadde na
0: Tukirante munono yabo yakirizibwa yakakati mbonde bwo kubanga ayingire iyo
1: Linda ko mukusoka ni yali ne
0: Ebimuto yimbuza simanyi ne bwatu yibu yategeziza.
1: Walwa ya musomye.
0: Ekitegeza
1: ya nabi mubako.
0: Nega tamanyi.
1: Ya ino kumanya we bidi. Ne tamanyi we bidi.
0: Watu gamba kwa tutegeza ba ino.
1: Atenga ikaya bela nabyo. Byabuze. Chibinyo ebyambi bisekerwa kasekene nga bwagambye era wali esanyo tewabula kamaziga. Na wale maziga ulumu yonu sanga bantunga wa sanyufu. Mtu wabaya fudeda, ulinga msanyufu. Katinga wa sawa wabagamba atibagala wa A+ kuyingira maru alilo. Kali haba funeral service.
0: Haba funeral service.
1: Tewabagala kugena kukebe na kubarwade. Na hivyo na ikumoti odonya yonji.
0: Mula mula kubarwade.
1: Nga mwade wo? Oba.
0: Si mwade wo. Mwenga na wuna kila nogini mlago no ita mwola biku kubarwade.
1: Wembe na ngasiri wa funeral service. It is okay.
0: Kwa naba nwade buba chila ba mgiri baga.
1: Aba anonya mwala ba na anatera. Nzirange ama temuda mwku kiliza baba ba funeral service.
0: Temuera ligia wa wazi kubala ba konga ba.
1: Temuda mwku kiliza ba funeral service kuingira marwali. Unless ingu mtu wagenzo kula amu. Tuwe. Obongo li munachewa. Oli munachewa ya gena kula wakubantu bano. Oba sabideko. Oba yoku duwa. Oba yoku biokulia. Oshima yo chingoli wa funeral service.
0: Kula mbilo kubalu wa dinangi mkwatidua kondi mtu. Katino Musa mwa Dr. Chiza besi jiona kule gulo. Waloya. Balu mda Dr. Chiza besi jia jio bedi utale. Katani so kubuza kajijijijue buzo. O mjulizo mkulu. Irambi ya mbuzi duwa ya kakanya tukiza nti. Mundu zibasa anga mumu. Chifo wa motel.
1: Jevali ya Kenya.
0: Mwali Dr. Besi ji.
1: Jevali ya Kenya.
0: Kaniza tukiza nti. Kenya baruwa bali bazitademo butesi.
1: Ebazi bagira.
0: Ebazi tegamu
1: butesi. Bazi batega butezi. Nani yazi batega?
0: Kusinze wewe ugede chitikiza banda Kenya side yote. Tumanyo bafambia kweli ndo ba uokusinga. Nenga bazi tegamu butezi.
1: Kaseke.
0: Nenga kuruwa lero tugina masu loku ngiro kulida. Ebisinga kumisangu.
1: Kaseke ndi wakumadio kwekebeza.
0: Kwekebeza aji. Nekebeza nyo.
1: Wakumadio kwekebeza.
0: Kwekebeza aji.
1: Sheyi Kalifani Kakungulu yabadde agula olusisa lw'ebyobulamu yatikidwa obubaka oba Ssaabasajja Kabaka n'agamba nti abasajja n'abakubiriza okwekebezanga bino wammanga okwekebeza akawuka kaleeta mukenenya okwekebeza Nalubiri no kwekebeza kansa owa katungulu kabasajja kati wakoma di okwekebeza kasajja
0: ndi mukyala eba bagambye musajja agaba babuliro
1: owa bobenga go omchi ongo kankomela
0: mukyala eba bagambye nti abasajja mwetanile nyuba mujumbire nyu nawo
1: omchi
0: bakamutwali
1: kabaka Ronald mwenda mtebe okubiri yatugamba abasajja Mweba sari. Kwe gamba, mamu chasinze okutambuza. Akawuka. Katibambi, abakubiriza mwekebeze nga buchari. Iyo, baka watu buwate kidwa. Abantu abamu, nedda. By the way, omanyiru achi abagamba kwato. Amanyiru basajja muti okwekebeza. Nefa abachara, it is very obvious. Yes, twekebeze mangu. Tadi, olaba, ne oba toli rubuto. Ne oba toli na ya mugema. Abasajja abasinga, balinda bachara babwenga bali matu. Mchara we nagena, ne bamukebera.

0: license.
1: Kubirunga ebisa tuwebi njaulu. Ebili mchupa ya meals ebisatu. Na ya meals ebitano. Waliwa ono wabuli moto. Wefunile chokunywa cha ona. Kuduka lioneri kulio kumpi.
2: Ona. Freshness you can taste.
1: Ona. Akole wabari ham.
3: Uwayo. Na yoba mugambi. Neka nevemu mugambi. Ngamba gugu. Tukule nsobyo kuchusa akalimiko nokajja ku 17 katonyeze mwenda Pearl FM.
4: Kuru wa Pearl of Africa Radio bili abirimu mukaga kitu kubwa kusaba kwa banje pomo kusembereza kumpichi nyena mpindi na mukaga Pearl of Africa Radio au kutoka restaurant ebu kesa kusande gano kuzomwezi kuminarumu okutopa mje tusome jangu na chopunda tusense na katare mje tulebe mchibu tunyesu kuhigu kukata kwa mtindo kunime yomu limbe sako no kurunda okurunde nkoko embuzi sako na ntezo rurio okurime mwanyi kokowa sako no kukata kwa mtindo nebi ntwe bidara inji tusembera ukutani kani sabili zoku Paka kusawa kuminemu, nga tusoma busomi, inu wetuli ati wetunywa. Abasome sabanje, banache kumu business, banje kutusome sasa, kunu kukira kwa nafe, wamunu kutuwa magezi, utiko zota, bachi kora bata, utandi kotia, tu ingini na mituwa nebilizo ka, funa tiketi yokati, jangwa nukulisabtuni ya Pearl of Africa Radio, oba, po AK Slimki Book Center, oba, ngoita kusimu, noti musamvutano bili, kuminemu, kumi, kumina bili, awagitwa, ship with us, banache kumu kutile mali ukuve China. TV1, Woman Mehmet Events.
5: Okubuli ya kukumacha, mu program etuli umukeze.
6: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Kubuli ya kukumacha, Abdulhamid Kizito Msenza na Gemanya Gange. Ndine mkadu wa fesheke, inimi ya Rashidi Kafuma, gweni na ye msumeseri mu madarasa tra muhajirin, lisangi wa mchitenge samansaka budu, yomu kwa director wa Zurafa Holdings Limited, tira imamu aliriku Masjidi Aisha na mungona. Kutina ye mkubuli ya kukumacha bakati wa fawalu ya uteka musente wa prestige majorinsi ya jomuli ya mbikuwa siga kumigati alimebili sabinji nyonyo gena msumama kete kulio kumpio beduka elio kulio kumpio wa subuzi mgene mchapa jeno enterprises wali mchikubo opo sindambu sake dia wenyini hajira shidi sanyonga abeira udara ilaba ataba o hajia sini abeira uba kukuleko mwana watu nongu agenda okwanjulwa prestige majani gupo kulembeza bamanye nti ono ali kumulembe guno omutebi ate nawe oyino mwana mutere muko mubuji kubanga mulimwe bilise biyamba omwana okubanga ebirade tebi mutawanya tawanya nabaze ino bwe batyo prestige majani abayamba nnyo na dala birwadde bisenyiga senyiga buliya ku prestige majani ngatonda bagenda kiruddo abasirikale basoka kulwanyisa kubulwa dobo prestige majani kasabe mukadde wanga balamseko era tugende maso na mshekh.
7: Naam, bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin ya rab. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammad
8: sallallahu alayhi wa sallam
7: wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Abalinja bakizamu inna abalikum musaf katonyeze mwenda Pearl FM ukubulya kokumacha. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
6: Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
7: Mwebaza Allah subhanahu wa ta'ala nanyini matendo gonna nanyini kusala gonna ila nanyini buyinza bonna nanyini bulishim qulillahumma malikal mulk nanyini bufuzi bonna kati twenda chosobola kugamba ku Allah logama tsi nanyini cho a nanyini bulichim chonna chonna chonna chonna Uyo uliwe nabiyo kutisa ya nanyini vyo. Nabiyo kusanyula ya nanyini vyo. Vyo na kastobi za jari. Omanyanti guwe simi.
6: Ebi kuna kuwaza.
7: Ebi kuna kuwaza vyo nabiyo ya nanyini vyo. Hata batu gambaba hivyo, niwe wango ugenze mkuyomba. Boyomba, mtu wazi kuyombe saa. Nomu zaidi Allah wamo yambi. Kwa Allah ya nanyini vyo. Nomu jukiza Allah yaze kuyombe saa. Wanga yaze kubba. Nomu jukiza Allah. Bomo yambi. Ile makubuga kuza wangu ili Allah nga babadi wa kuza bichiamu kubaji kiza Allah. Tewayi Allah jali. Obomu kuzashi. Obomu yambi. Chafayo, chabanda ba Adamu. Nga bagi ndo kubanti omu ya gala kuta mune. Omano omu ya gamba tia mwa mune. La in basata ilaya yadaka itakutula ni ma ana ibasiti yadia ilaika li akutulaka gobo ogaludde kunzita nze sura galula kutta namuzeri Allah agati inni akhafu Allah zeti Allah gorchuli yanga chikutwa yanchizeri ali wanomukoma agala mutta
6: nela imbasata ila yadaka
7: gwevu sala okunkuba kunzite nze sijja galula kutta namwe songalwaji inni akhafu Allah rabbal alamin zeti yani
6: Allah
7: omuntu asoko jokonga nti waye tyani
6: Allah
7: ya Allah agamba obulamu bafumi singo kuzze ebintu eryani ili Allah kuwangala obulungi inni akhafu Allah zeti yani
6: Allah
7: nimo boyina muntu ngo inachogala mugamba nabbi Musa alayhi salam nga asaba Khidri batambule bonna yagati hal attabi'uka ala an tuallimani mimma ulimta rushda amakulu mimma allamaka Allah onzikiza nkugoberere onjigize Allah byakuyigiriza so sibi wetegirira gwe Allah byakola ki
6: byakuyigiriza
7: nabwo gina kusaba muntu nsaba mpeko Allah byakuwa niwe na gana nyoje kubwo mukwede chini ngo munjukiza nti byayina byatakuwa de Allah byakola ki
6: yabikuwa
7: iya bimuwa kati okuze nsongeri ali Allah nsonga nkulu nyo oganti mubiri kimucho nacho nacho nacho na chide yani
6: ndi Allah
7: ya Allah subhanahu wa ta'ala tubaganti alayka chike kataku okumanya ndi Allah agenda kukolesha nyine chokola bitonde bi chokola machi mbantu leo tukiendelea kajemele kano muhadithi yombaka nabii Muhammad
6: sallallahu alaihi wasallam
7: wali amana ila tubaganti anti hadithu na hadithu alqudus neri mwechi gambe chini chigamashitia anfiq ya ibn adam umfiqu alayka أنفق يا ابن آدم أنفق عليك يا أبو هريرة وايو موانا آدم نانجين كوي وايو نانجين كوي شتيك مو بوزيت
6: تو وايو أميوي
7: أميوي بمي نانجين جاكوما tobu zanga kibuzo lwachi gundi oli abagaga bayine bika bibiji oli abagaga Allah biya wanga bawayo banja oli abagaga Allah biya wanga tabawayo abagaga Allah biya sent nacho bayine Allah zibawa denga bawayo wallahi banja oli nabo Allah biya wanga tabawayo anti azaganti wayo nkuwe
6: yes
7: kino kituza musubi nti bobo ino mutwaro wajagala ebiri muwe gwe Allah nawa kuwe bobo ine tano wajagala olukumi muwe na Allah kulichi buruwe nango yakala Allah kuwe ngobo sokuwa ne kuliba kodo kuliba shahih tushaye na bakhiru tiba shahih shahih baya bageze ku level ku VIP obukodo ngana ikinyi tansu ku ku obukodo
6: eh
7: waliwo muntu ngamukodo
6: yeri yakinja
7: wo yega ye yenyi yete kamusete ne shahih oyo yabira mukodo ngana ikinyi mukodo ku ye ngadi yawo ni walwala bwazi bwati batano nyamululu za tatirira
6: yes
7: ninga Allah ya muwe suru kula panadu ninga yobu lambwe aganja kuzija huku senti zangi jomu wani mwoga antizi kula mweda gala angazisiba kuluuzi ayo shahe taya batika ali mkodoyo na ye Allah ganti wayo nange mkwe amfiki ya ibn Adam umfiku alaika wa buwe ya gala Allah kwe
6: nae wayo
7: tunuli ya bantu watamburu wali ya bantu Allah ya teka wonga musiba gabi wana bugabi nchengera nga munsiba chi bagabi wali abagaba sura kubantu baina binji ninga bagaba ku Allah batunanga bagabi wana abagabanga yala bachaja ko chinji nanga bikendera mu akalekera ugaba abuji bali
6: se
7: kati wali no mtu ngaita gaba obali na
6: obatalina
7: ninga hadithi gabita oyakala Allah kuwe na wayo tolowoza nkonti chona chona cho wadde ngo wadde uwi tala takudiza ngawo wabule nzitiza ya Allah ya jabulu ayinzo kuwa ngo wadde na kuwa natakuwa kashi go wadde yo nina bako bya kuwa wadde nga bisinga kashi go wadde yo omanya bintu bisinga ko bele bebe yindi omanya nganye chingira Allah cha kuwa wadde abantu banji ekibagano kuwa yito na manyanti Allah yabawa era chabuli chintu chabuli jokusanga mtu nga ine chingira nga tabanyinti ine chingira
6: yes
7: ngoyo aya emu mukona ishtima Allah abuza nabi Musa alayhi salam ganti wa matilka bi yaminika ya Musa Musa oyinachi
6: mu mukono gu
7: oyinachi nabi Musa yagamba ati ya aswaya mugo bugo tanamanya chama chiri mugo
6: ne simbagiriza ku simbagiriza justi tibiri ngalwa banga bya bulijjo
7: naye echi chali chabe ninga yala bayi na mugo bugo nawe oyina byo oyina byo solo kuwayo ko niyo bilabanga boto bo bilaba engwe zimaka ambula muno ziteka mukabada nzirimwe kuyege nga banno baganda bo batambula bayine engwe ze bituli tunazira bantu kya beyo kubanga kuzili mukabada tuzambala
6: asbunallah
7: nga zakufunda da ne ngato niyo yakala Allah kuwe niyo na byolemedde muli eh gola babla bintu laba winabigoye bikadde netumanye value
6: Songa ria babieta
7: wali yonga
6: Allah Allah ina rufuna
7: Seka tubuze fe nzo gan tubuze fe muna ugabo tukubulire
6: eh
7: tutambula tutambule wantu no omuntu na muwengo ye na ruambala nemwite myaka 3 nodde yonga lwayambadde ninga namu mwenye yalo wa mulutwale aruambale wite myaka eji ngamugeze kumukuru era zanyidi ngalwa yambadde oganga kasinga tumwalumwa kati manye cho cholina okwato weyo Allah jakuwa manya chokola
6: cholina
7: go kubona omuntu alu musawo yabango yina mutwalo mutwalo ni wali agali lukumi olf
6: jumu
7: olf nsa jume jana saba nakula challenge langa seka sagala suka mu biti bompe biti ichenga chiba chiwete sasa kambeka e biti simala atengeza waloba feri kwanza manya kutasinga bafeli ku muzikiti waloba feni ngali kumazi wanga ntibiti zinkola chi Zimala. Womanya zimala kwekuzimwa nagula kuchipa kama zikalo 10 neri ndazi. Nga salamu ya kongenze ne yongede. Nenga kwa ino mutwalo laba ina mutwalo. Tumancho kula chi?
6: Cholina.
7: Cholina. Wayo ne Allah kula chi?
6: Akuwe.
7: Zalatukutu simula usina kena kumbaka Nabi Muhammad.
6: Inshallah.
7: Sallallahu alaihi wasallam.

0: kuti babereri achisa eberenga ekiriza mucharuno aje aberenga wa obujurizi kujara fomu emukwemu kwezo abiri mwebiri abwebacho zebalina naye ate omulamuzi omukulu Justice Kamwa Kaizaka ategezeza nti polling station yezo zenyini zebasomye okubanga bagenda maaso nga bakola submission tezali mu petition yasooka gyebawaayo so bwatyo n'abeera nga akakunizaako akagobye oludda nno olwa Lukoya bwe lutyo lulese abajulizi bawulira ddala 12 oludda luline luleta abajulizi 40 nga 41 mulimu ne bannamawulire babiri bwe batyo baewaddeyo okuba nga bagenda maaso n'okubeera nga bwe batyo bawa obujulizi kobwo naye nga mu kaseera kano kkooti bwekyo ekyagenda maaso okuba nga ekyawuliriza enjuyi zombi era nga omulamuzi Justice Mwaka Isaac yali mu mitambo gy'omusango guno olunaku lw'enkya bwekyo tujja kuba tongera okuba wa kasavu kanyama
1: Benoni Kamara abakulu bano bombi babiri Lukoya Mukome ne Muyanja Ssenyonga mu kkooti mwebali
0: mukama wange era batemya bukofu era nga kkooti newankubadde nti babadde bagambye nti abantu balina kubeera batono naye ndabye nga saidi zombi ekyamazima zirese era kkooti wetyo ekubyeko era abamu kuba babadde basaba nga bagamba singa oba omusango bagutadde mu kisaawe kinene netubeera nga twetaaya so bwe bityo byebigenda maaso ebinaaba bivuddeyo tugenda kuba tubibatuusaako mukadde akakanadirira akamawulire gaffe agookya
1: tweyanziza nnyo
0: mbasibudde muli mutya bantu mweraba bannamukono
1: tweyanziza nnyo tweyanzege omusasi waffe Kanamwange Benoni Kamara oyagatusakira okuvira ddala eri mu bendo lye Mukono era njagala kwegatta ku muzukulu wa Gabunga Mubiru ali atubulire wa wali era ki ekiriwo muzukulu wa Gabunga nsanyusa okuwuliza
2: webali nyogo nawe na awuliza 10:17 katonyeza menda pal fm ekula liyo mtu wa bulijjo olunaku olwaleero tuli waneno n'abasalamu bank saako ne makamu nga bano balina enteekateeka gye banjulidde bannayuganda okusobola okulaba nti no eyambako bannayuganda ababadde bagenda e makka omuntu abadde atambula ng'ogenda olugendo lw'e makka ogenda n'omukandala omungi kayo ng'ova eri ewammwe eri gye wajjajja budda n'ojja e Kampala oba ojja n'ekisawo kya ssente ne bakikubbako n'otandika n'otula wali eri nga tonatuuka kiyembe wa muzeyi wo notandika okusiita ebyo na byonna bigenda kugwawo nti enteekateeka Salaam Bank gyekuleetedde nga bali wamu n'abamakamu travel yeyokulaba nti ofuna visa prepaid card enegenda okuyambako okusobola okulaba nti no otambula ne sente obungi bonna bonna bozirina naye nga ziri ku kakaadi ako kasobola okulaba nti no osobola okugula byoyagala buli kimu kyonna kyonna osobola okifuna era nga enteekateeka eno yetabiddwamu ne patroni wa makamu ate nga ye makamu kama waffe ku Radio Pal FM Haji Abdul Karim Kalisa Sheikh Mahfuz ako n'abasalamu banka bonna betugenda okubeera nti twogerezeyo nyana bo naye kati ekiseera kino njagala kutwala ewa mukadde waffe Haji Abdul Karim Kalisa kubanga onoote enkola eno ya digito agenze nnyo ng'agisomesa eyoeyo mu byalo eyo okusobola nti asomesa abantu butya basobola okulaba nti badda ku nkola eya digito obulimi bwe balima emwanyi omanyi Haji yayingira obulimi Haji tukwaniriza ku palo
3: alhamdulillah anaali mu studio kayongo alhamdulillah sasa okuwuliza niwankubadde obadoozi galidde ngaoli ku Trump wo saba alhamdulillah rabbil alamin atutangamu kunzigalira kati tuli wano ku hoteri yaffe esinga okunyirira mu Kampala ennaku zino era ennaku ezo tunaliwo ne mukama wange muto wa BMK Haruna Kibirige BMK nga tuze kukolawo Sarova Potiko wano era makamu wezze okuba nti etongoza ngekwataganidde wamu ne Salaam Bank okutongoza abantu batambudde batya okugenda mu hijja nga bateefu nga tebalina buzibu mu nsonga z'ensimbi ekintu kino kyangu

0: kyetaagisa okuba nti omanyi bya kompyuta oba omanyi bya banka yenkozesa esingira ddala okubeera obwangu bwona oba otuuse mu makamu bagenda kubanga bakutegeeza ensonga eno. Ensonga eyokubiri kwe kubagamba bantu bange banapaalo mikwano gyange, ekibiina kyaffe ekyange ekyammwe makamu mujje. Alhamdulillah, enteekateeka gavumenti ezimaliriza okuba ntutandika okugenda nga tugenda mu umura, nammwe abahijja mugende mu maaso mubeere nga mumalayo, abadipositi nze tubeebaza n'abalala tubayita mubeere nga mujja, mubeere nga mumaliriza nga mudipositinga, tugende tukole hijja n'emakaamu yaffe. Shafik Mafo, buli omu amumanyi bulungi, ensonga bw'atuuka e Madiina n'atuuka e Makka tafuuka Shafik, afuuka muntu mulala. Abaali bamutestinzeeko mukimanyi, naye olwaleero ensonga esingira ddala obukulu kwe kulaba nti tubayita, temweraliikirira bino ebyaliwo nti Makka waggale, nedda ebyo byaggwa, mugende mu maaso mujje muyingire ofiisi babanyonyole ebisingawo ate mwefunire visa card. Sheshafik kyayogedde ekinzizaamu ku maanyi ti mwana wo tugwa osasula umurayo ngaakuwa visa card nga kuliko ne sente, oba yazijeewa yamanyi, naye engeri gye yafuusa omugole alhamdulillah manyi, bw'oba nga tonawasa oba otambuliza obusiraamu haafu obeera ku 50%. Kati Shafiki yajjudde, Shafika n'ebyensimbi yajjudde, nekozesa bantu umura nehijja yajjudde. Kaakati tugamba nti alhamdulillah ekibiina kyaffe mukimanyi bulungi olwaba kubanguyiza nga bwe mukimanyi makamu. Bw'oba ogenze mu makamu tiwetaaga kugenda mu airlines kunoonya tiketi, bazisalizaawo mu office. Bw'ogenda mu makamu ensonga ezikwata ku umura, visa n'ebirala byonna baziyishuyingirawo mu ofiisi yaabwe. So obwangu obuli awo nga tutaddeko n'okukuuma ensimbi zaffe, tusaba abantu baffe tubeere nga tweyunira abantu abafaanana bwe batyo, abatwagaliza ebirungi, banapaalo mbaagala nnyo, naatera okuba hostinga mujje tulye ku bintu insha Allah.
1: Olina ky'oyogeddeko ku n'ogamba nti ensi yakyuse, ensi kati yafuuse ya digito, bana balooza Kayonga ayinza okuba ava eri ewaabwe e Masaka e Buddu nga yalowooza nti watunze mwanya ojja kuteeka ssente ze mu kikuti yajje nakyo.
0: Weebale nnyo, manyi si byogedde Kayonga omutidde, engeri gy'asoose okunzigalaebu n'agamba kasajja ako sijja kateeka ku redi ye okutuusa beenoonyeza medi ntaasa, togerera kagambo kamu kati bisinga bireseeyo Kayonga omutya. Kankati abantu baffe lwobadde makamu yeronkinza ensonga eno, naye eno kaadi eno bw'oba ogirina ova Mbarara oba e Masaka ng'ojja wano mu kikuubo okugula ebintu, ojja ne kaadi yokka. Bw'oba ogudde ku akisidenti oba obuntu bwe babitutte batwala ka kaadi, bw'otuuka wano ng'ogenda ku Salaamu Bank nga bakuwa kaadi endala, sente zo zonna teri azikwatako ng'ogenda ng'ogula bintu. Buli omu tumukubiriza bannange, ensi yaffe gyeraga omulembe gwa digito, ne bw'oba ovudde wano n'ogenda e Madiina mu Masjidi Nabi, Masjidi Nabawi, mu muzikiti n'oguyingira, tojja kugenda mu rawuza, tojjako nga oyina app, oyina smartphone. Omusirikale ajja kugamba nti smartphone ye eriwa nti ye app eriruda we ya rawuza nti gino yingira rawuza. Kaati omulembe we gutuuse mikwano gyaffe, naye ate kino ekyessente kituuse wala. Abasuubuzi baffe machas Salaamu Bank elonchinze ngeyogera nnyo ku byahijja umura, naye buli muntu yenna, koobe Paulo, koobe Karimu, koobe Jemusi, oba Manga Daleena, oba Abdurrahman, eno kaadi ya buli omu. Nga bw'omanyi nti Salaamu Bank banka ya buli omu, singa yali y'abasiraamu bokka, mufti wa Uganda yanditaddeko omu ekinkumu, naye yateekawo enkinkumu ye His Excellency Yoweri Kaguta Museveni, omusajja w'ekikofiira ekikulaga nti yaabana Uganda bonna. So olw'ensonga eno tubasaba banka yaffe eno mubeere nga mumanya nti ya buli omu, eno visa card ya buli omu, si yahijja yokka.
2: Aji mumbulize nti abamu abakatandika okugoberera enkola ya digito bayinza okubeera ne bagaka kakadi kano ate eri emaka Salaamu Bank n'abaayo.
1: Aji akiwadde omukulu okuva mu Salaamu Bank amubuulire ddala nimuteekateeka eno yetongozeddwa olunaku olwaleero egenda kuyamba etya bannayuganda, naddala ne bana abagenda emaka ssaako ne bana abakola bizinesi wano. Nooli Kayonga ajja kukubuulira ekibuuzo kye nga kibadde kigenda, naye njagala kunteekateeka eno twogere kunteekateeka ezitongozeddwa olunaku olwaleero Salaamu Bank ngiriwamu n'abamakamu, kigenda kuyamba kitya bannayuganda mu ntambuza ya ssente n'okubagondeza eŋŋendo zaabwe.
3: sebo echi kadi zino zetu je tutongoze zizo ayo ne makamu
2: yes.
3: Itegeza nti omuntu yenna aina kadi eno takenda kudamu kwetaka kutambula na senti atam a muvinze digital sente olwalero tuogera ku digital world kategoriza digital world ekoma walala etambula ne muchi ne musente kati kadi eno eyamba ko omuntu okumuvinga digital na sente ze nazijja mu analog ze papula nazijja muchi mu digital kati kageza omuntu afunye kadi eno tagenda jikozesa yekka mu hijja ne umra ne bwana abakomyewo kadi eno egenda kusigala emuyamba mu business ze njagala kutambula kuva wano kugenda wali kugula bintu nsasula mafuta olwalero seka chogeddeko bobo sasula mafuta ngo labo ojaye mitwalo 10 ne bakuwa ne bosa kwate mitwalo 10 no jiwaye mu kadi tekiru manyo ngo kwaye mitwalo jo 10 ne bagula mafuta okay ne bono wayo ne baswiping mitwalo 10 ku mafuta okay zezo zigenze tezinda ko zibo ojja kulya ne sendezo nga zibyo ogenda wali mu ne bakuwe mmere ya mitwalo ena ojja kulaba nga kizibu nnyo sente eno zikola ki okuzisasula era okuba okozesa digital card tegenda kuyambako naye naddala ekikulu safety ya sente zo zeyongedde okuba safe meka kubanga gwoyina ebisumuluzo bya sente zo si mulala omubbi ne bwabba kadi ababbye ekipapula ababbye plastika kadi ne bakubbye ki tabbye sente so kadi eno eyambira ddala abantu ku mirimu gyebonna gyonna gye bakola okubeera nga nno sisitu zaabwe zibeera bulungi
1: Mbuluka yungo likiriza tumalize ne mkate wa feshia kama fuo mkore Ajika limukalisa kwa gambi era limu teka teka zino Abantu wapake ende maka Mluwachi msa zeo kula antimbali itirao inteka tekeni ya kadi So ato gambi ya kwa daya wawono okusibi kwa Kakati Alhamdulillah shokira dara Omuntu ino kubange nsi tutambula nensi Usira mutambula nensi nga wetambula Banga do maranga tokosa Tosobia tokola Allah cheyagana So mbeda wecho Botuli ya mungeri yokutambula Oroza lwaki Allah yatuuka n'okubanga omuntu atambudde amufuula like musafir n'ensala ye yawukana kuzaaki kuzaabalala kumwanguyiza omuntu omutambuze Allah yamwanguyiza olw'obuzibu bwakolaki tutambuza abantu abatatambulangako tutambuza abantu abali batambuddeko era abali batambuddeko ezo kadi abombadde batera okukolaki okuba nazo so mumbeera bwetyo netwagala twanguyize nti wemba ngenda Masaka ngenda Mbarara nga nsimbudwa nosaamusanvu kusira mubonda nsalira akabiri zuhuli sikene aswiri era akabiri nyanguyirwe osegedde infact nazikaali ndiwaddemu obutazikolaki obutazisoma okwanguyirwa kati naffe twagala twanguyize abalamazi ti omuntu olwaliro bwetulya makamu nga tutambula omuntu atukaku yapoti nga alina ebipapula bingi ebipapula byetwabijjawo netubakolera kadi omuntu atukaku yapoti naba eyapoti batwewunya nga balaba omuntu anaatambula visa yeberoko tiketi yeberoko buli kimu tiketi ya train byonna nga tubiinawo kati neeno kadi ya sente tulaba omulamazi abeera ne sente oluusi tamanyi ebizivungisa oluusi bafungisa oluusi olulimi talumanyi naye woba ne kadi olaba bulabi bwaleka menu oganjagala kulya liyala abiri yakulya liyala 15 oteka obutesi kadi oteka mupini sente nodanika kulya ogamba oyanguirwa obulamu twakoze kadi eno kwanguira obutakaluliza bantu tubadde nga mutawaafu oba oli mutawaafu omuntu omuga esente zireke mu rumu neyerabira nasula sente zaawo ogenda okulaba niya ekola ogenda okulaba niya ekola efudde ekola emikola efudde asudde yale za bitaano asudde dola ze bitaano zabadde apulaningideko ku shopping n'okulya kati kadi yale zire sente zo ndobwe zikuwa ero kyazirina
2: gabunga
1: kibazi gudde am
2: okay mukirize ndoza ebisinga ko ali bikunganyo bireta tetongera okubiteeka mawulire gafe
1: kali se
2: Okay, tweyanziza nyo, tweyanzege, enteka teka egena masono kubanti etambula obuyo obwo. Kankure bwenti katono nzije nina nsumba nadhira.
4: Skaevi womeke hoskipa bitateri yu onjige tatolo. Gete ni flefa yu and have fun.

0: بكم.
1: ما يفتح الله من رحمة فلا يعني ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. سيا الله باكي تشيروندي شاية غريزة أبانتو وبومونتو تيوالي وينزتي ستوبينغا عشان سيا الله سيمانا باكو تشيروندي شازيزة كتو كيدي ومونتو إلا تيوالي ينزا كولاشي فلا مرسل له من بعد تيوالي لا ينزا كولاشي وشي كتو ساكو تولا بانغو فني ميري ممتما نو مانيا nti Allah chiyakuandikako era wasimo chifuno jachikolachi
0: mujachifuna
1: atera mombera yim Allah chasimye nti tojachifuna wadenga gola manga
0: nebo rajana
1: ne ola manga
0: ngagambe tokenda chifuna
1: naye atera nga Allah ge tojja so Allah ichi watu obugumikiriza atokutebenkera nembera ja watu londeddeo
0: amen
1: we singo bulungi jetuli
0: amen oli bulungi
1: ndi bulungi
2: Alhamdulillahirabbil alamin.
0: Okay, butelefu mkwano kwa fumulonji ya uleza chikumusafa katonyeza mwenda pale FM ekula erio mtu uwabulijio watu ala gami entini noche ya kutekira tekira ngu ugenda chifuna oja chifuna buwabanga ya gamati nebu ugamba nebu ukayana nebu uwalirira tutuwe chusi chichu yada techiba chichu edu batu ugenda chifuna tani natusa chikuwa edana amaliza nga gamba atusaba Allah atuwabugumi inkiriza Nuku musaba, nti ainzo kwa ya gamba sichiba chicho, na yo sobono chi musaba. Nuku gamba, nti ayi awa. Inzo kwa nangati wachinti ya kila tekila, na ya saba, Allah chimpe. Mwana angi ya chusa.
1: Edwa ya yamba kuku ebi, Allah biya huwa ndika kebibi. Nebichuka.
0: Asobono kuchusa, kuba ye.
1: Chusa bulichimu.
0: Okay, ndoza kutulipo tukina kutambulina. Nyabo, tukwa nilizamu programu ya bachara vazira.
1: Bachara vazira, walunja wali kupale.
0: Mwakatundu kwa mchalo, msiramu.
1: Anako lwali ilo, tuza tutunulira. Fenga bachara, bintu chive tutero kweva gala. Olusi nga tetumanyi, olusi nga tumanyi na ingo voli ya utunafuya HB. Olumundi ogusembe otu watu nulilo ukulaga jalile swala muna daliri ya bachala naika mkuhuzi. Kubachala babele waka na bagenda kumirimu. Balu wa basingo ukulaga jalile swala.
0: Simanyi.
1: Katinze la lindo uzanti ya babele waka beba inzo ukulaga jalile swala. Nga befula bize mirimu. Na yosanga wa inzano kuwa yali mbwatikie ogutunda ni kumusingiro kusala. Na iba nange, tuwa wakubilizo kusali, tuwa tegeza nte swale iba njibu msajja nawe kuba njibwa. Atubuli omu agenda mjena iba nae. Mumasuga Allah fena, tulibantu, haba kakatu wako kula ibade zowe teka, nesunda netuwe yongeza. Katona omundi ogwalero, omundi guno tugenda kutunulira. Engeri abachara, jeba yole samu, obulungi bwabwe, obebi okwe unda byabwe. Sima chiri, ebulunji bwawe, obo ebyo kwe unda byawe, okay? Okusuka ekomo, editandi sanyo kusuka. Feno nga tuko gamba, techama zima buliroko lechintu nga Allah watu siwa chagala. Chiba chikendeze mikisa jofi, hadhihil hayati dunya, mubuno mlambwe dunya, wafil akhira, ateno uluvanyuma, oja kubeira ngu ina, ansa nyingi Allah za gendo kubuza. Atengi lata yeta ansa zo mwanelezewe. Ekitundu chetani senari na cho omulundi guno. Point yesose na yo omuchara okwa mbala. No ya mbala mumbela jetuita yo kweraga. No ya mbala nye chisuse. Mumbela yukula chi? Yo kweraga. Owe yo kudibuda. Tetuga minto omuchara msamu tambala lugwe lulunji. Alwambala. Wabula lugoye chi soka twalogera ko mulundi gulunga togera kusala ne tugamba luba lugazi nga terukwata lubera terutangala kirungi nyo lubere ne kale emu
0: nayo nzise
1: kubanga oliba ne kale emu luba terusikiriza naye nga setugambye nti no weyambala olwo ino sakasala bantu terukola ki
0: terusikiriza
1: nga luwanvu bulungi lukubika ebitundu ebirekebwawo face na ki nangalo na kakati ekyo si kye tugamba ntuba omukyalo musamutambala ku lugoye lulungi oba jiribabu nungi fe kye twogerako ya Allah jagamba nti yagamba nti ya bani adama khudhu zinatakum inda kulli masjid wakulu washrabu wala tusrifu innahu la yuhibu lmusrifin embeera y'okudibuuda kati ngaomukyala osobola okusanga omukyala hajat ng'alina peya zengatto nga 50 siwe kiri nezoononekera omu fenno tukugamba nti oba oliawo todibuuda yambala zoyambadde zowulira ngaokoyo zigabe nga zikyalinamu nga tozirinze kwonooneka oyambala engoye zo zowulira ngaokoyo zigabe nga ate si kirungi kubanga wemanyiza kugaba byokoye byokka olina okugabayo n'ekirungi ekyo kyennyini kyoyagala but at the end of the day ekyo tugambye nti oyambale bulungi n'ate tokola ki beerako ekkomo lyotakola ki lyotasukka mu mbeera nti beera omukyalo omusiraamu alivinga obulamu obw'amakatikati so obulamu obuli tu extravagant so obulamu obulimu okwonoona ennyo obulimu okudiibuuda ennyo waliyo n'abakyala abagamba nti tugenda kupate kanyambala ensinga abalala bajja kundaba neddayo mbala onyume naye tokompitinga na muntu yenna nti oli awo kompitinga na gundi simanya ne mujja wajja kubeerayo ku mukolo kati komwambalire kanajja kitegeera nedda kuyambala engoye zo ennyonjo ng'ozigolodde ngero onyumye naye nga toli mu mbeera ya kweraga sibe kiri nam kati oluvannyuma tugenda kutunuulira ku okwolesa obulungi bwaffe oba ebyekwewunda byaffe soka twebuuza ebyokwewunda kiki mbuusa gwe mbulira ekyokwewunda kyonna kyomanyi
0: bintu byetteeka ku mubiri okusanyusa amaaso gaffe nagabaami baffe
1: kakasembyeko oba okulembeza
0: okusanyusa amaaso gabaami
1: baffe giddemu ebyokwewunda
0: byetwambala byetteeka ku mibiri gyaffe okusanyusa amaaso gabaami baffe oba okusanyusa abaami baffe
1: kati kiri kyewasoose kyosembe oba naffe okulaba
0: oba naffe okulabika obulungi kati mwami yasooka
1: omwami yasookanga the main purpose lwaki omukyala yeekolako aba yeekolako olw'embeera nti waliwo abagenda omutunuulira kati mwabo beweekolerako abagenda okutunuulira ngaoyagala bakutunuulira obeere nga tebakulaba nti oli mubi bakulabe nti oli mulungi kyekikuteesaako lipstick noyambala nepini mu nyindo
0: olumba gavumenti olumba amerika mukwano
1: anyway eyo kanveeyo
0: vayo
1: noyambala obukomo ku mikono noyambala obukomo ku mikono ku magulu
0: ku matu mu bulago ne ku bigere
1: wenna nojjula mumasamasa ebyuma byonna nga bigira biti silver gold ebintu
0: byo tamulaga binyenya biti nga oli mukwano n'omwami wo naye nga bwebikubagana biti
1: bikirizibwa
0: ew'omwami wo kankwogereko nkumanyi omanyi oli mulungi nnyo
1: tutandika tugenda Kampala
0: nkwano nkumanyi bikkirizibwa era tebabigaana
1: bikkirizibwa
0: ne wakaba katiiti kambale kanyenye
1: kigenderwa kyashiriki
0: kasita kaba nga kamwami wokusanyusa mwamiwo
1: oba bireekana oba bivuwa oba nasiba ndege ku bigere nga bebi nga bulotamuzira didi kirungi nnyo kakati omutawaana we gugenda okuva
0: tambula nabyo mukubo byambala ebinyenye mu kisenge
1: ana ugenda okuva agambi wakitiibwa allahu aza wajalla suratu nuru ya 24 aya ya 3 audhubillahi minashaitaani rajim waqul lilmuminati gamba abakyala abakkiriza yagdudna yogere
0: ekyekigamboyagdudna
1: yagdudna min absarihinna gamba abakyala abakkiriza bakkakkanye amaaso gaabwe siwemole totunuulira nnyo basajja kubamalako mirembe
0: omwana owobuwala atuula mu miitingi erimu abasajja n'akanula eriisa ati
1: Atuwa ba ye manager kati ya bakolerechi.
0: Kati ya hao mwadivising otia. Kubanga ye manager. Omugambye kakanya maso. Kumwana kakanya maso kiba genda mwili samu ya maso.
1: Atuwa ta genda ye manager. Kwe mwalo nda ye manager wa mwapa.
0: Ye mkule embeze.
1: Kata ino kutunuli la kula bibi ugiro wa bili mwesa.
0: Na yote wa silamu mugamba kakanya ya maso.
1: Ama aso gano. Ilana wadine mama juzi. Ngato ugira kubikabi ya maso. Mani mama uyo. Salamu kumire. Nchani na hili mnyenji jemu jako. Ngato jisoma musomero. Duwa mulanga ya bantu hapa wezeze miaka atana and above. Banyine vitu ya. Nemuga mama, evi kabi ya maso. Omu tunakutunuli na. Nuga muna tunuli de maso chi. Katogeno mugu lila nagamba kugansarwa.
0: Waluwa kutunuli da boti.
1: Nagamba uyaba daku vuma. Uyaba daku isamu maso. Uyaba daku tide. Uyaba daku ainacha gamba.
0: Ata bantu hapa ina maso gensora. Batunayo batinakubayo akuba msaidi. Alidabila msaidi ati na weta no mumwa.
1: Gwe.
0: Noro goro manyere onsarwa na chiso.
1: Never enda.
0: Mukwa nonze nangi ama. Era singa wabade weboza na ikuunze. Nangi antijia miyake echu.
1: Ojiweza.
0: Ama songa manye.
1: Oweza miyaka atano.
0: Jinga weza. Mwana abade.
1: Tojiri imu. Mama angitafa na nangangwe. So, at the end of the day, ate mama angine, te takula na ate, olina miyaka anga.
0: No, abiveko, bivaku miyaka.
1: Na, kakati, ayivikabi amachi. Waliya maso omwala gatunuliza omulenzi ngomwalo yategeza omulenzi
0: nti kwetaaga
1: amasa gogali
0: ha ondabo batondaba
1: ondabo batokola
0: ngakoseza maso
1: ngakoseza maso bananga maso Allah yagatu
0: katiga nagenge gakola gati
1: aga kati ya ulimu kunda gasanyo kunda gati Sherifa wange
0: chagala chi Sherifa
1: chagala Chovala fetuwa mbala netuliko mbili gona netuleka wa maso. Na umu tuwa soku tunuyo maso. Imamu chene wanurumu ya sanga antudao. Inga nemi senze nangu wa sigedeo maso. Naline Sheikh Yahya. Nangamba Sheikh Yahya. Namga Sheikh Yahya. Omichalo ugoli na inga alalikanga koye. Nenga taina chala vya chilala. Na taina ne mana ina mana ne muhuza seka. Obadoo tegezaji. Nangamboli muzito. Nemuga mangola bidde kuchi.
0: Nje imam kateli soli omkululira. Eri soli omkululira ba.
1: Mpeze emyaka 5.
0: Alimba.
1: Tagoza.
0: Alimba. Alimba nayenge enjuba. Imam. Enjuba era enjuba yabakulu yatu aji.
1: Kulimba bambi. Uguzambi gumujeko. Gamba saga.
0: Saga.
1: Nayenge emyaka jo. Naye ulira. Nayenge afetu solo tunulira omuntu. Ne tukubulira buli kimu nga tutunulidde maaso gego kachovola bancho omwana omuwala edda kulujja yatandikanga okwagala abalenzi abazadde ne bamanya nti omwana oyo yalimu P4P5 naye atandisa abaki
0: atandisa okwemolera molera ku balenzi
1: naye n'omu abaleetedde lugambo naye nga amaaso go gakyusa olukyuka wiiki eyo lukyango ddamu ttaamu
0: omulenzi buli wayitawo wenna n'otunulanga
1: ogenda okulaba bamufumbiza mwe nga mugamba mbu abasiraamu tebaagala kusomesa abafumbiza kati omwana oba omulabye nga amaaso gali mu ngalo. Katato uwo mulinzacho, linza
0: kukua wazazina.
1: Ofunile misange uwo. Wazimba.
0: Linda, umwana wanga sobolo kundeta, nsobolo kufuna emisango ngo umwana wanga ya walimu zina.
1: Si nsobola. Ogufuni ila dana
0: kubango
1: ye, umwana otekwa kumukuma, butiri bili. Okutusi za dana ngo mwadu, umwami, na mtu alo official, au no sechi kowe. Bawu, hejo na jie misango njiwenye. Kati bawe ya manyi, watamu kume bawe ya manyi, gokumyo gugo kuwete.
0: Kakati chokamba banabana abe birira waka, zambi liri kubaka debe. Allahu akibari.
1: No mwana na iwa waka nge yafuna
0: kwenye kukule. Tukazanga waka debe tebabi manyi. Nengo mwana abe ila waka, nga wakulina mazambi. Ozambi, omzakuba
1: yako mazambi. Omzakuba yako mazambi. Mbuza luwachi, ama kaa gago. Abasajja bayise woku gayingiramu era oba wavudde kusunna.
0: Kye tabagalidde mu nju. Abagalira iyo gye abagalidde.
1: Ani wadde olukusa okutambula.
0: Omwana omuwala.
1: Wakamna fibu yuti kunani ya

0: Ato izano zitekayo kumale banga bweriti.
1: Otukayo. Ngabuku buli dangu.
0: Yo sasuli de miezi mukaga. Tumayo tugende. Ugende kulaba nga kisoboka. Era ngo sasula ngulinya. Ekirowoozo kyo kyatandikidde wa?
1: Kyatandikidde mu bwongo. Lwaki? Kubanga wikiririzaamu. Obwongo kyabugambye n'okikakasa nti kye ngenda okukola kyakusindikidde eky'okukola. Buli lw'oba ogenda okukola ekintu, omutima gwo nga gulimu negativity, nga tegulimu maanyi ga kwekkiririzaamu the power of positive thinking, toyina lugendo lw'ogenda kutambula muganda wange ali kredi ya kadde kano. Only the positive mind ye yesobola okukonkwalinga fear, yesobola okulumba. Nga ntandika okutetenkanya obulamu ng'omuvubuka, baalangako omulimu nga beetaaga manager. Naye ng'ebisaanyizo ebiri ku buvunaanyizibwa bwe balanze, baagala omuntu alina master's degree. Degree bbiri ku degree ssatu wa postgraduate diploma. Naye omulimu gwe baalanga nga ngusobolera ddala nga gwe mbadde nkola emyaka ng'esatu en'emabega. Naye ebiseera ebyo ndi muyizi nakava ku university nyina degree emu. Naye nga ndaba tiwali muntu asobola kunsinga mu mulimu guno, ekyo nga nkiwulira tiwali ayinza kunsinga. Ekyo nga nkiwulira mu nze ne ŋŋamba nedda maani, guno omulimu nja gukola, bano bonna nze mbasinga, ekyo nga nkifuna mu bwongo bwange. Naye nga nziramu ebbali ne ŋŋamba naye kati siina diguri bbiri ze baagala nnyineemu, ŋŋenda kikola ntya? I applied. Ninteka mu application yange. Ababadde abasoma katabu kanga akakola sente volume y'okubiri mujja bisoma mu birabe. By the way, ndi mbawandikira katabu kakulala kakugagga wala lwampaka gundi volume 1 mujja giraba. Abana abajagadde ogisoma insha Allah. Twakajja mu luzungu, tukyakajja mu luzungu, tukaze mu Luganda abantu baffe bakategeere. Nesaba omulimu gwa degree ebbiri nga nyina degree emu. Batuyita ku screening oba okutukosa interview. Omusajja abuuza, tufunye application zikumi, abantu bonna bali qualified, ne baba screening ne basigaza bataano, eyange ne bagirekamu ya degree emu. Ne bagamba omuntu, bino babinyumiza luvannyuma, ono omusajja lwaki alina degree emu ya applying omulimu? Ne bankubira essimu jangu tukuyita. Ne ŋŋenda. Omulimu ogwo gwali kangu bagambe kale. Omulimu ogwo gwali gwa kuzza bujja radio station. Radio station yeeyo ng'egudde. Naye nga bannyini baayo baagala edde mu bantu ewulirizibwe. Kyokka mbu gwe baagala nga yeetaaga okuba ne degrees bbiri. Nze nnineemu naye nga nze ebyo buzannyo bwange. Ne bampita ku interview. Basajja bakambwe ennyo, tusinkana awo na Mirembe nga kusanyu Baby's Home. Bangamba kikaakati sibugyebale nti kale twayisa abantu ba degree bbiri, master's degree, gwe wa degree emu lwaki wa applying omulimu guno? Ntudde ku pano y'abantu mwenda ba director ba station yeeyo. Nimbagamba mwayise wa master's degree ti okukola ebintu bino, nitabisobola bino ffe tubisobola obikola. Abasajja ne bantunulira bwe bati. Nagamba mmwe baani? Nimbagamba mwayise muntu wa bitabo, temwayise muntu wa experience. Ffe nze ndiwo experience, kyemwagala nkimanyi. Radio ya mwekola sente meka? Nti radio ya fe ekola milioni ya bili omwezi.